0: Asa for ti yanka na nwumre Global Pentecostal Prayer Center. Asa for pon down ye jade pa. E twane ti ye jade pa Spiritual Ember Center. Nyamya basa no meko so dane wa. Mo se wa sungu so ti Happy FM 98.9. Se ena ana Jesu onyankopo aho odi baba ye kesi wo barabosu. Aman kunimdi ayawudia. Odo fo fre onua ne fre busua na fra danfo ka che ni se oluma na betenase o na obeka sunsu masema ka hintasem minia ba minia be mo temenka enna na twen minim problema da osu na minim o hawe unamu edie na ekoso edie na esie edie na tie bayira humanu mo enne ayi enne Onyame aho odin ebe kase. Onyame ntu be sane ama nkonimdi aba otibie nemu. Emo akuma ntu odia wo ye bie mu ai. Twadia mpo nyankropo base ya dom. Ewo ni daso de mo se se ni etie bia no be bua ma nkonimdi ayewo dia. Edie na akyere wo su anade na amene wo. Se ye sunsuma sema na se hunema fam. Ya kane so be tuo na mo. Na namotuo no mutwadi ampo nyankopo be kasa ama nkonimdi ayawodia ama obi kanwo ne nkose ho akonfo sebrese safo ne urade na so kasa so nkonde aye onyankopo madia hwan ni woni da so na hwan ni ukamafo ena na joy urade be kasa ama nkonimdi aba osira ba mu ate me ne obo mpa ye Chodi ampo nyankopo bo so ni asase. Wa ukasa madie ni mbemo ka ukasa manku ni mbie omadia. Bi pompa yera la jodi o manu mochemu. Di osu ndie de ru aho, ye na bemu abu. Di ene ni da so asa owura. Na mutu me ni wa ho de so manku ni mbie ni ni dia. Bi pompa ye me do me tumi de ni panidie. Sunsuma kudie ni sunsumo hawo. Bijino gbama wo sori eto mi no so me domini breki wo Jesus dinamu fajide ka amen aya musun for prophet selassie dudo na bonem na naja depa bofo ana maji bre manya bre me no beka sunsum asem fro onua fro do fo fro busunya ka che ne so lu mona betenase ana me no bo mponi mpomi no di nhia na urade ba urade manako aso ye nako a Na nasem so be nasem wanka sa uti anwum na na ebo si nu sa uti tati sa uti sa anwum na na nya obi an se sunsum acha de hunufu acha de pa ana ma be ji mi dwa me di sunsum asem e de bebere wo menim be bi o temenka e china na pa chodi ampon be kasa ewrade nya bi bi abronfa on na ne de nche de kuodi fu Die Awurade bɛyɛ bia no nam ne nku aso no ɛdɛ bɛ no yɛ. Ɛno nti ɔkyerɛ na pa fa wo haw ne wamane ɛbɛ da me wate. Awurade bɛyɛ Awurade. Nasɛm ɛyɛ nasɛm. Na nako aso ɛdɛ bɛ nako a. Ɔkyerɛ me tumi sa me fro. Ɛhifa na wo kɔ. Yɛ bo hwia kɔ la pasta bora. Ofa ka besi la pasta. O du la pass ya o si sey o so ko tabora laji o pe tabora laji ka odofo onya fa ka na o so be si wo lighthouse onya si pe me de metete fo no be tujwa be no frere me na mani e 0246324949 so to water sani e be o renfi na wo tro pe na wa tro eja adepa din e de be egua ase 0246324949 me wiya me madru ba bia me bie line na tumu be frere sunsun me kasa 0246324949 Vodafone is 0201569595 0201569595 and only a jade pa Vodafone 0201569595 MTN 0246324949 Echina Ewurade besane Abeshaw Ewurade besane abo tibie num ama nkonimdi aba ayewudia. Uha woni sen wa manye ne sen. Me pacho ye duabo na se drutuo. Me pacho ye drutuo na se ntoyade. Me pacho ye twere na da osu na se eyade ade na da osu. Be se chro na manufacture obokom enfrem sisi ya. Wo de chro tuo, onya chro tuo pe no erebe na wo de di na to ase eja de pa. Me bietu mo be fere sunsun no be kasa. So ti masie. Ama nkulimdi ya yewudia. Wa wadi ya firi unsemu, wa wadi ya yiro bie juku na firi unsemu, bie jubo ya firi unsemu. Obie jugele firi unsemu. Amu wonye tituwa ka unsemu. Age ntino meshia sunsum kenifo, sunsum buwafo jade pa. Na chwani ya mpo nyanku po mfame suye debe, nani shebre mu yedebe mfama uo. Shebre sisafu wane uradi yu, na uradi kasa mkulimdi ya unyanku po madi ya. Obie jiwasa siye firi unsemu, wadi ya yira, Udi shiye biye firimu pe dientiye u firimu kwa me rofasu u firimu Na susuwa yesu suwe debe u nyan debe u nyon diobe Ye yushwe mwambo u humbe biyade niye debe firi Ajade pa bofuo Anuntina mejirbe tenase Miye juma fiti juwada kwesidi adye kwesiyeda E juwada kwesidi adye kwesiyeda E juwada kwesi kwesiyeda Na e juwada miye juma e juwada na pa kwesi enyo anopa nunsiyan kwesiye nyumbre nunsiyan Baby bela o timi nke biala Mi tumi nsa mi frew Se bra Na se u tuwa na mwa radibe kasa Ama unkuni mdia ya odia Uri njenti ya jade pa ye surunkun awe difu wa nintem Chodi ya po nyankuru pomba se ya dom na dom ninti Yedi dubena Edwia hini Edwia nintini Eni na hahain Saya diye. Edi ye sum sum juma. Ewa suye kesye no. Wadofu papa. Ema obi kanche o se sum sum juma enfre urade. Edu pempe suwebi ye usofu oti aso dem oti ho. Ena osi, ena jadi pa enfre urade. Ena sum sum juma enfre urade. Ena oti ya habanya ayabo sum sum. Mi pa chao. Mi fru siya na mi fru busi ya peni. I was sending padders and if you show sebre a chiaquang. I am no man, you know. I was so born mobile. Now pray, ye dear. Now pen quantain. Uti, we are sick. We are branching, we are baba, our term and kind of tree. Not so my son, your mammy, and some of you, someone was some of your mob. O best record, you won't quantain another. Ye die fani ye die onhene o sentu minka enu ti na sunsun buafo oja de pa mbeji bena metena te sey a ye sunsun masan na meka cho me meto na ese mjere wo enya fe na me mabetu ufu enya fe na oluma me mabetena fidio so edebe atufu dabi from Genesis to Revelation di akoso ni nyina no wate na su bibi sa wo sey e die na esie Obi yose akwa njire nye juma, akwa njire nye juma. Hwane kachere wo. Braye nye sunsun juma fama wo. Yen kichi yedi yedi buwa fasa mousa. Man kuni mdiye mre wabra bo mu. Men china si fa o san show demli fa mu. Nen kase mi hun yanka wo. Usi suwe nye ne. Uda su tifakun. Adin china unchuwa namo. Baye gure kosu wabra bo mu. And your money consists in a sea. A sinner upon what you will. Be your soon, soon, Juma, Fitiana, Pat, Nuncia, Cosenio, Renuncia. Me to me, Sammy Fro. Brian Mumpunim Poo. Young Coradianim. Yenia Buffon Casa. Na Buffon Child, your Baya, a Hutonia, soon, your baby, Baby Odia. Also, Tony Anto. Usomana Diego. Utalia na wai bibie ni ho wo yae debe eye yie afi wa be debe wa be ya kra wo bosuem obi asori o kan yo pe debe chere wo odofo oni kwan se e ba ne sa ukoji busia na ye woka akon chua ye debe na ye basa metena se hwedin Mini ya babi ya ba minchen. Mese chro na manufacture wo me tam so ma bietu no afre wato de chro to wo eye jade po de chro to wo me wo be wo wuram ane 0246324949 Prophet Selassie, I am born in Manania Jadepa. A china na patua na moyen chichir ye di ni boy de be efa sha wun sam. Naman kunim di emre wa brabumu. En china sin kase bibini wiasi yo. Bibini wiasi anke ye da ye de ben. Ye un tupunum. Udi agura kwa si a pen yini bi. Edi ten sidi. Ebe si sa o shebe si sa o tibia. Free. O so bon human. Na humba mwane krapo bibe kase na nini sen. Bo awadi ya humba yin. Na bo ojuma humba yin. Bo obushu ya humba yin. Na bo huma humba yin. Na fe bo ni pedri ya humba yin. Na ni wia si sa o mu ya o ni mdiyo yede ube nya. Edini ye prophet Selassie, o chena na pa faka bise la pas. O du la pas, o su pe tabora la jika. O faka no su bise wo lighthouse. O si afre 0246-324949. Vodafone su ye 020-1569-595. 0201569595 Any Vodafone no? MTN 0246324949 0246324949 Me patcho a trend that was so and I said Tennessee when it's so. Me patcho this ain't a border man. Na jibu kanu. Fane bre ye suna dro. Eba ko ama mkunibia ye nidi ya. Me pacho. Doka se wanya gari kwa mana se wanya edebe wanye fra na se sen. Me pacho wadye na ilana. Me pacho ba manye chuma wanya fibroad. Echina na pa. Sina na pa ye nse wala pas. Ewadi be kasa ama mkunia ya udia. Ewadi be sani. Ewadi be sani. Ewadi be sani. Edu pempe subi osa uchintonto wabre bumu. So afo biyo ena menko busa. Ena menko busa. Omudi disa anafi. Oti wosa anafi na kwa puwa babe. Tuno erebe na uti hiye mune hunchire mune. Enye na mafuwa kame, niso bitu mitu mpana yede banyan fiedu. Abra bema nkrapo yede oku tunu tinza. Ha? Utu mitu mpana saa mfiedu. Na unyedu ya ni mani di. Ebra humache wa saa yede ben, asolebe jina oso. Mfiedu. Tinza kwa po utumi yede ben kotu ye. Nesu uti aso yede.
1: na sofo kayo se be ye twrade twrade twrade twrade twrade ni na o si o sa na o bo berwa
0: 0246324949 0246324949 edini prophet selassie me da ja de pa spiritual herbal center no sofo pon akokura abrantie olumain
1: a monkey to a default monkey to a now so soon some of you
0: 0246324949 0246324949 Vodafone 0200 0201569595 0246324949